sawul o mamau pe alang o reba na fa wa folau fa fo ye le mbala fa fo nga anga sa mo a se nga ngana rela awa tai mang tawa ai ma se ta so wa si a mo bua la valelang

0: Samoa. Malato au onanga o ni alo filima ma fana fana o le alofa.
1: Wa utoutoni li se unalanga tila fa apulomi tu alima se o fa amalo o fa yon faiwa.
0: Ngasi fale na atura epe ole maifatu kanesa suka Toto mawalunga ngongu tinuputa Ngasi ngasi le mafaufau maleano anua Iyo isi ngasi ngasi Manatua neiloa The Nutrition and Queen E tali iyo maftianga Tau mafa ilana tima lana aloe Se ki ale shake Ne MC Alfa Malustino Pole sumpa ya fiafi taitasi Iyo e momosi ya ifo ima ufolinga Ola na anava Ase laupa senelo so ifo malolo ina Ete ola fifia Fasota ya neloa Le fa ululunga ya masai le opepe Mama moe mausu te limu posa Ile ofa o lima Fitu lima lua Iva lima ono Ofa o lima Fitu lima lua Iva lima ono
2: Peti susu wane foi Ilona no fanga au tu Ile yu ni te tolu Dasi fitu fitu Eds road ilumia
1: Le nutrition on queen Ole langulango morisi ule ole saa muna ngango Malestesi sponsor
0: Pacific Supermarket Ole fale oloa mo fatanga ya sauma ete filifili I olosi atoa pole fata ulusi maua tama favela matama famata tele oloa tu aisa mafingota mile sami o oloa ss mameta ulima male pasifika filifili sosela e ete ono mehai o tusita yala matusi ole ola mo uma oe tawa lunga loa ese tupe la foi samoa Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le pam Pacific Supermarkets morisi ulio le sa mora ngalo male stasi sponsor
3: a faya ya ini ya unga ipeyo fulu a iti le utinga ini uta ua lo toa Manta I tūle nei, ma whaatino vāinga nei. Ia e nofo e sea I se potu po se vāinga o le fali e tamo mau mai lo āinga. Ia whae sea vāinga whaunga e tangata wā fia mai āinga ātua. A whipa mti ngā le uli politino, inu kuala au me ti ngā malolo lei. Inu vai a uli, ma sua kuala au sua malie. Te lele tang mawhai kuala au aina mea mata ma kuala au aina sua malie. Kufuru ma māli mai taimi uma. No fole lei le fale ma tama mama I vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ma tango duanga o soi fua ma lolo ino mo se fau tuanga le fua mai. Ai le isau I le fana mai. Ia tau tua nā, awa ni e isau I se pasi po se taa vale lau pasese ina ne ia fia ni se tangata. E sini lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
0: Alo fatu Samoa le ne tula o le amatanga o le tatou tautua. Yo e nao na toi whaelo atu ina ne I whaele tonu mai foi le tatou apio folinga. Ia manatua e te maua lava le tautua. Ale si uleo le Samoa na ngalo I lunga o le website ale le tio. Ia o le tuatusi o le www.aliveivaolima.com.au www.alive905.com.au Ia e te maua ia ili tautua. Ale si uleo le Samoa na ngalo. Ia pe a whaale e tonu mali tatou api o fōlinga e pei o na whaamalulu atu ai Samoa I le vaiaso wa tuanai ioe. Ia e usi mai pe lau whaafonga o tatou pa whaapisi nisi lava nei mo I la tau lo tautua ina malangolango ina malosi. Ia le tautua ale si uleo le Samoa na ngalo mawhai maalai o na tatou mafuta pea ia so tuanai mai leitu lae lua seipa ia le wha le afiafi le tatou Pan Pacific Supermarketi. Oka oka, yoi, ia le susunga ya Norm, ia maleli ya Andrew, mana ia tele atanga loa le Pan Pacific Supermarketi, le tuatusi I Bidwill, ile shop tasi Bidwill Shopping Centre, ia le kona o Carlisle Avenue ma Bidwill Square I Bidwill. O le telefoni pea e fia fafsota I atu iai, o le iwa valu tolu lima, fa iwa lua fa, iwa valu tolu lima, fa iwa lua fa. Atanga loa. Mana ia tatou whaatala noanga. Ia male sunga fo ia nom. Ile tae au nei. Ina wata malanga atu fo iai. Mo nisi fua fuang.
1: Malo. Mana ia telefoni whidua inga male sunga le li pule. Ia mese fo ila na ufe ngā ruenga lau fua fia fia mātata. Ia ole anganga lapa le na. Ole vaenga sau fa tau mai pito vaure tele o loa fo mo le vaenga fo e mfai o na sulfa.

0: ele malu lau tele o le atunu o e o lo o mia. Ia vaenga I le ngate I o loa o lo tātou atunu. Ia e mese ha ila atou I fia fia I tau mafama lo tātou fo I tofi. Ele ngate la I tau mafama ia I tātou. Ia ae fapea fo inisi o atu moto le Pasifika I e tonga mafiti. Ya ma Aotearoa I New Zealand pito vau.
1: Ioe.
0: E te maua umai ei, wale ngata la I la ei. Ia oka oka ne meo, oka ne, lora koe ngā aloa.
1: Aore, ie faikanga.
0: Ie faikanga.
1: I so se tuai ngā lanu, atanga loa.
0: Ule tasi, ua mani, ua manu ese ese a wafoi le la ei o le tu ina malo matu e sauni uni ai. Le to ngā ia le au notu.
1: Ia.
0: Ma I se fo ia pe afai o le aloa tu fo I wha moe moe ngā. Wale ora, wale si vanga le lumana, pia le asu faptona I tama.
1: Ia la so tama, ya se tema.
0: Ka penga iai, vai se ie orko, inga se, ya fai foi o le tue ina o le fai upo le kalesia. Ya wale ngalo le fue mali to to o la hunga o le tue ina o lai maua umai o ya no, ato vau.
1: Io e matautia lava.
0: Le si vanga pito vau na mana, ya ia o la to tata nomo fesili, fo le iai le au fai nga aluenga. So le kele o ie konga la iai, ya.
1: Ah, ya, e fau, Wa fau le fata wina o ie tonga.
0: O si ya po.
1: Ile to atele o tangata mana to ie tonga. Awa to fata u. I to tonu kololi, ya.
0: Awa si vanga na te vai ele o ni ie tele, Tele o mai lua po ni ie mai fiti, po ni ie mai tonga. Ia waile te tele fa ele
1: la it
0: ia tatou samo ale matango fie yo le teu teu wina male ila fo le folinga mai ai yo le lau ie mao I le pe ai lau sila sila ia
1: ole mana ia ia ai fai foi la a o ula a tangaloa me le ula male sei
0: le ula si sila mal o ai a fai ia e matango fie la I pai pai ole lo matu ia ma ai fa ko sanga ula si si po ia wala fo itele ai le ngatai le o mama tau talinga O loa ese ese mai Pasifika. Ya, yeah, emesela wafoi o mea mau mai fingo tole sami.
1: Kamala askulimi mai New Zealand.
0: Ka warunga ye ko ngai ole sapaki. Le sila vahenga fuli li tawa mule au fai ngarua nga. Ya, ele o se faama mai o se vahenga e talo sanga ina. Ifo ila atu u fai ngarua nga wale ati ina e ina. O mo ila atu e se, jispo ila atu e fai ngarua nga I fale fai ngarua nga pito vau. O le mea tawa ila au fa atau ma ila atu e. Ya ole la fon fie fie mala mata tata.
1: Iyo e.
0: Ai na tu musu ke lo ba ko musu musu kusko inga ya oi fa mata la tu le va inga mo mi ela na ofinga ru.
1: Iyo e mo mi ela vesto ya inele la mata fie fie. Ya ole si fo I tu tanga lo fa fe tsai wa e au mai ele tu le a wa sa e falongo longo fo ia ma e chaliton wina ma moni ma wina ia ia sau no anga aso ina o no le sunga ya no ma e popole lava ia ona e manatu e ia ma sila fie na ia ia ia le atunu o tato o sa moa o le falo alo a le fo ila e no me ma tatau na tu atu ai fo isina tu o lalo a o lo o sau no ma so ina o no we e tele fo tangata yo atu e fatau e fa le lava le ono sai e fa le lava le ono
0: sai ke si ba ma e nga e tsai me fa ya ile fa tawa ile nga tele na a e ta ta lo fa ma se fa mo sto ina ya a ona e fu al ba I fo ile ya fa ya te fa nga ule ma li ile au fa nga lu nga a lo fa ya ti tul to ina te mi no mo mi e no mi ni au fa nga lu nga tanga tala fo nga fie fie na to te a e yo e se vinya le ma lu na tele le atu nu a ma fo e mo mi ale la fo nga fie fie ma le matata ata Wolo foi upo masanya le tunu e pea upo sa mo e masanya I pito vao. E mulinga ni folia ni oli. E mulinga re me fata o mai la fon fie fie o le fata o loa. Ma o ia foi e mesela ia le tule ale o tamo le mawinal sa una ngale li pule. E mo mi e tanga te pule company. Le mo mo lia tole fe au lia wa me o tele tanga ke a e complain le a tu yo. Ya a faila ofia fali fainga wenga ya ofia fu se vaingo e ofisa pe fainga wenga I mo mia le mata tata a fali la fu ofia fia wal te mine ofia ngo fia na tuli oi a su a tanga te suia oi o vaingal na pe ona mana ye ta tu faso ne mar sunga le li pule ma na ye yo se fea wile nga tala ile au fainga wenga ya ta tu fu atu fata ta wa ona lava papali ma lava ono sai
1: lava le ono sai
0: anu le kiu
1: ya ma mai mana tu ya etele al watu lo ero fo ista ngata I mata mata ita la va ya ola e babe ya tufo ile watu ta avale mena ai mana tu ya etumul fale o lo so se tangata
0: ala wa wa kwa ka kope mo pe al me al la ko wa se fa mai la fa ka ole la ko ole ku ka ole sexy um so ole ko ngi sexy ya mai la ai winga le a
1: yana che ya le wo to pule misa
0: ai ya wo fo la la ku ya ka mangu ku la fenga ru nga fa le fe ka wi ye le le ya la ka ka ngo sai fo ile a ya na i fa tu nga ya le sunga le li pule ya no ya tu ta wa tu le malo te lo ta tu tu no ya ma vai yo a fe fi fenga ru nga ine il fa le o lo sunga ya ya no ma wa va ma wa le ya va no ya ma ku ya lu ye fa sa interview ya no mana tu e ma e e mata ali ale mata tata mata wea fo ya e mo mia le vaenga le na
1: mali
0: fa alo alo a mali fa alo alo al vaenga la fa pe an pa un alte mi te fa ali lo lo fo fi fi ma mata tata ya o lo natalia o e mala utalo sanga ya lo ya na na mata sile aso pele a torva ya so eto tuli oi ya ya mana tu e yo winga fa ali ya na to no lo to vainga ya mala we kale sia ma me lo e ya ini
1: ya
0: fa ali lo fo fi fi ma lo fo ata ya ina ya to sina ile mamalu la hotel ole atu no ona ifa utuanga mana itu ala lo na tu ina mail sunga ile ya no ah
1: ai mana tua oi atanga loa ya fa pel fa fonga anga le atu no ah fa yet o oi se tanga ta fia fia to tonu lo loto i fali malo ai nga lo to lua malau fanau ya ete al watu fo i fa fo atu o lo ai nga ete fia fia fo ah e fa ali fo lo la mata fia fia
0: o lo winga fo ya le tu se fia
1: io la a fa yo le ala fa fo le nga luenga e tenga lue ai fa nga la ma ya nei fo fonga fia fia la fo fonga fia fia mata alia ya male fa fia fia ina fo yo tanga tai e wa tu fa tau ma me fa pena ele sui a tanga loa
0: mana ya tele fa tu nga marti ma inga to va wa ma lo telo ta to tu nu ya ta oto la ya ya sa mo fa ye la fil filinga a
1: ya le na
0: ma la to pa pa ai me se o le fa linga tau we nei mo la to pa pa au ma la la la fa nu o sini au se talia nei a fa ti tau tu la la tele me o ye le fa le o no le sunga ya no ma wa lo wa va no a pa ya lu ya ya ai Pakua avi yai fulinga fia fia malalau funga mata ata ata. Matau yai ya li tomai ta ya pito vau mana ya. Ilungo si uli ole saamura ngalo. Leana avatu ele fautuanga iyo imana ya loa nga yai. Au manino mama oti li tapua inga malifaa funga ma ya sio tatu tunu.
1: Yo emana ya tele atanga loa. Yo emana ya
0: tele. Mana ya onisi vahenga tawala na ya setulanga lea pito vau watu ele. Ola ola ufaso longa ele afio nga ya il tatu vaifal natura. Ah,
1: oi oi.
0: Ya moy mausu
1: ma moy mausu ma ma sai
0: ya ya ya ngali sa uyai ananaf ba nga ya toy fo ilele so tofi ok ok te fa ya tu pe am salope ona o fa ai lo tu fo li tu la o fa no mani so temi wa o solo ta tu por kala me mala ona nga pito vao ko kele yo alo ma fa na witi
1: ya wa fa ya tu li bai ya
0: na ta ba le tu pulanga Ya mi fai fwina ava tuel tuenga matua Voi lele sifulu sifulu lua nga ilunga Ai leo lfa pete alu atu malau pepe Fa susua yo tu Lou tapua inga le atu nu Ele hai ele ole ngala tu na mali tamaititi Fa susua Ya ava tuel tamaititi te ilua Ua nga ona fa amalo steno Wai amu fwore ava kuwa Kame kikila kiki kele Ke ole ua peku Ua se kanga kamakua
1: Nga misai fwole
0: Ya na to ta ma Ya fwole Ya fai Ke fwole ukuwa Ya fai mai fwole Nga leo piko vau Maka ngaloa Ave kame kiki
1: Ele sumpa
0: A faya te si la fiele o no me ana avia te maititi si o walo e faya si u la vale tele. Ya tu le fale vai po ayo u lue wa wa yaru le si le si aso e fa maro stino e tu u ni te maiti. A yaru le si aso e tu te maiti le si aso e fa pena o na fe tu fai. Pio nai vaenga ta ua na wala ta inga mole malo telo le tato tunu. I nai vaenga na al tato vai oka. Vai mai peke lo kele lua ka ua si ka ua kupea. Le tau tua fo el nita mali ia ma asio na faltua e ma ata ina yoi e le ngata I le wha mali ina ai fo yo ilato wa si asi atu e ipe fo o na wha tala tala noa ai ni na aso tato ule iti o sui o le si ule o le sa amura ngalo yoi o iwa maua le wha amaru stino o isi o toi wha fo ima yele malo si o le isi ia le ngata ilia yo toi wha fo wina ima futanga isi a isi fo wa koe feilo a iai fo ima ngai mea era o yaso ua leva
1: yaso ua leva
0: ioi ma maua ia le ole fia fia o emana tu ele fai pela a koe fika wilo mea era ngai koe anu fo ele hai pa ole mea ole fai manatu masi au ata ata ia ka ofi mau na manu ia wa iau au a pito vau
1: ioi ia ma toi fai manatu atu ai ele numera le telefoni a le fetalainga ia momoe mausu te lima po asa le o fa o lima fitu lima lua iva lima ono ia pole tausi fo ia masae le au pepe le numera lava le tasi le o fa o lima fitu lima lua iva lima ono ya le sa no mai ya le falitua ya fa le tane I lein le fi vai wo le se ka leo wo le se leo ya fa malulu atu sa mo o le mea fo lena tupu le vai ya so botu nai o le nei la vai fa ya tu ya le tau tua ya a lo sa no mai la mani si wo le se leo ai o lo ma tua le lo a o le on o ma mea o ma tu tau ona
0: mo le si la fiel tapo inga le tu pito va pe ona fai lo atu ya a so tu malu I puenga o le fafita au ni aia o te talitono o le Facebook ia ona o le tūlanga o lo ia inga fo ia le vaenga o le Facebook a tono o le ala le nā ai o le tautua aia le si ule o le samana ngalo nai te mauelunga le tato website poe ona whaailo atu e pito vao ia mai la tō papa au I laufanua sini nei lau le iti o fafonga fonga I tono maote malawa nai te fafonga mai ailunga le ala viva se fulutesi male lima fāmoa ia so tonai ile tautua le si uleo le samuna ngalo ilona taimi masani luanga iatu ile fa e te fa fonga mai ai ia pito vao ai mai se fo la auto au auna ia wala vale tau nungo longo I meo lo tutupu sa tutupu e ono tutupu ia ele ngata ilo fanua sini nei ia fa pia foi stete se so australia matala moli moli malo tatu utuno ia wa foi mea sa tutupu e lo tutupu e ono tutupu e le vai yaso ia ile fa muri mai ai fanua ia peo nai vai nga aso tu maru pu nga sa mo ele ni tu pe pe ana fa ele ni tu pe te tele si ule or sa mo nga lo a pito va o malu tanga cha fa tau va ia e recitala alo ia ai se tato pe si lu mo tato facebook ia e paul me tato te talo a tono la mo was fam ni yanga ia ona a mata ro le le ku ku ia ore nge yama ke ku ile au va nga ia nga tono tato por kalame ia pole community fo I tono sini nei ia ina ia tatala ia mafa au nga fai se Facebook tu sao lu ngol tatu wala leo. Ia ona fai ai lea o le tu lango le tatu por kalame le to yese motu sia. Ai tatu tali ia ia le manuia mo se taimi oi luma. A fai lo ai taunu. Ia ona alu ale o le tatu Facebook e tau wale ai ngoe te le to e faa noa noa. Ia e ala se tau tua ma se tau ma fai nga. Pe ona ila ngono yang na e tau faa maru lua tuai. Pe ona e tau faa fonga mai foi. Ia ile a fionga ia pito vao mana ia mo se faa maula longa ia ona o lele maua lele ia le tato apio folinga.
1: Ia a fai loa leise leo. Ia, ia mi milo ane loa ile tato website a o le www.aliveivaolima.com.au. Yoi, doi faa mana tuatu le tato www.aliveivaolima.com.au. Ya ina wale aise leo o le tato polo kalame fa malulu atu e Samoa. Ia mato e faa manatu atu le tautua a le tato tamali I Samoa le fionga ya patu. Yoi, toi faa manatu atu o lo malanga o ia I Samoa e le taiminei o le ava yaso atua o ia il tato fo mai lau fanua o Samoa. Yoi, ai o maua peala na polo kalame ia isa taimi o mua mua. Ae manatua ole o asolua ma asolulu asotofi e ngalue ai matatala ai ele ofisa ole elifomai a ya e maua lavale appointment ile numera ole iwa ono toluono faa ono tasi ya mwoseisi fomai eva aia ya oe
0: pe afai mwole vayaso lini
1: mwole nyoe mwole ne vayaso ya ona fato ato taliuma ya ifoile ifanua ya le afionga ya patu ile va yaso o mua mua. Ye ma choi fai loa atu foi. Choi fai loa atu lava ya le choi taliu mai o le tato fo mai. O ya e manatua ya.
0: E pe sa o e ma.
1: Ea.
0: Ya ma sal pe ya le va yaso fo. Le a wai fo ile afionga ile li fo mai. Le afionga ya patu. Ona ma sal pe to asau yona tu atu. Ta si la le va yaso le pe ona fai lo mai o le va yaso fo. Ia ole ale mawai, ia ale a fionga ile lifo mai. Ia ile tato kilini. A ole a fatua fatasi mai ilva yaso atu yona tua. Ia a wafole tau a veina ona tiute mawala aua. Ia ale ale tato fai mea falongo pea pe ona ta ua mai ele sunga ile lifo mai. I te ua sau fata tope mai sa sorva yaso pea umar fara velavi malututua nia pe ona malangai. Ia ona maua leo se hava noe te su atua. I maua lau ia ale tato fo mai. Ia pole aso tofi pea pito vao.
1: Ia. Ya yeah, eusi mai pe ala fa fonga Samoa o le tau tua lava le nei. Ia yeah, DJ yeah. A tangaloa.
0: Mana ia tele pito mao. Yo e malo. Fartai mo le fama natu le afionga ia tangalo sa James Leota ma le tau tua le malo telo le tato tunu. Ia yeah, ila tau to e mo mia. peo papa au malala i lau fanua o sini au se talia nei. Ia mese fo stete taula la tamai o Australia. E mwhai lawa o na tali mwso soani le fionga ya tangaloa sa. Ia pia fei te mo mia mea fai fa eili fa ona po nei. Le ngatei fai poipo nga aso fa ngau tusi ngai noa. Mafta nga nu uma e kalesia e mese fa amoe moe ngau a inga. Vala au mwha aso tai le fionga ya tangaloa sa numero telefoni o fatasi fa tolu lua lua fatasi tolu. O fatasi fa tolu lua lua fatasi tolu. Ia e mwhai ona mwso soani le malo te leo le atu no. Lesi vahenga pito vau pei o na whaailo mai. Wala ape I luma le tautua male o nanga le fionga ia tangano sa. Fa pia fo isi o na falitua ia sedi. Leo mwhai o mwso soani le malo tele o sa mo. Ia ae so se lanu fwe mwso se ngana wa ele na o tatou o la u fa nga solo. Isi tangata o isi atunu upe o leo Filipino wa o seli o le Filipino.
1: Mana ia.
0: Le falitua o le fionga ia tangano sa. Vahenga fo inei o le tapena ina o teu. Yo e moe pe le I le nganga a mese lava I la atou a vala au ia I tapau le langi ala malanga le maliu maleoti. Ia e mawhai on so soani se teo funga la au. Ia awa lava pe a whai o le a ave sau si sau so soaninga. Ia mese lava fo I pe a whai. O aso sa o le a sa auni ai mata pena. Ia wasau ninga pe o na masan ia ia walfa le le o le mota tapua I o le tua. E le le o na vala au ia I. Ia mso tae le fionga ia tangalo sa. Ia ona fiso swani le I vaenga wha pena e tae pena si te ufunga la au mō aso sa. Ia a wā, ia wha moe moenga o le mautapa I o le li. Ia wha pia fwoi fwoi poi ponga. A wha wanga nala e sa unia tue sui, lau fwoi poi ponga pe, tu rae fwoi poi po fwoi, po le wha valu nala. Ia mana ia ona wala au mwha so tae te ufunga la au, ia ili ngata I lea, ia o au mea mamai. Tae pena le lei, e le fionga ia tango lo safa, pia fwoi fwoi tue ia sieli. Vaenga fa pena walta pena ina mo fa mo mo nga tele ya mesela wat tele isi mo me mo mi ai teu funga la au pala un fa so tai tanga lo sa maseli numero telefoni o fa tas fa tolu lua lua fa tas tolu o fa tas fa tolu lua lua fa tas tolu
1: a tanga lo ia pena sa no mai ia ia le afionga ia tanga lo sa James James Jacob Leota vai mai ia a fa pe e o ka sa te funga la au ai la sala ta tu lo mauta e mafai ona ki liva mai la to ai a fa ye fa si mau mau ia e piki e o mai la to e piki ia o le tua tu si la e piki ia na ona fa na tu pe am fa lo le atu no tanga lo ia o le numerous full male iva T3 Crescent I Macquarie Field lua lima ono fa lua lima ono fa
0: ya sini ya
1: I Glen I Macquarie Field ya number is Fuluiva T3 Crescent I Macquarie Field lua lima ono fa
0: mana ya tele ya na ofa moy moy nga bana ya tele moy la to papa o mala la sini pito vau malo le voy so sona in wan malo telo tatu no
1: Ya ai usi mai pela fa fonga Samoa watu lai mai ta taimi wa lua wa toi luas ful ma lima minute ya na ta le o le tu lai tolu ya a fai ele o mau lava se le o fafta ya tu ya fa le tane I lein le fi vai ya le just mai lunga o apia folinga bole se le o lua polo kalame ya chilo chilo mai pea sila sila mai pea o lo ad watu pea ma mi milo le ngila o lau leiti o ile dado website o le www.alive905.com .au ya ai usi me pela fa fonga Samoa ya o le atu watu le tato polo kalame ile susunga ya ta sesalem sem ya mai le tato tofi Samoa matala I mena tutupuai le ne foi va yaso usi la fa fonga Samoa
2: Foi fai uma vaiaso ele se foi fao popongo telephone ao meu pele soi fomo vi lutato tno tomo atu tato telephone o se fala vela vetu ta valet na tu like mai la la le manga fai ma lifa nga ile lotto samsoni o lo a fi ai la to e to lima na fai malanga ile ta vale e au fi ma se pepe le fai le lima masina ele ia se tasi na maliu le temin tu like mai ile fan vela ve Our Lord Tan Lee is a reporting my ilm tangan wing o leo leo. ai I wha amau maunga na mta ngaruenga, wa o atu ili se fulu maliu, e mta upu ripoteane ili ofisa, e to tonu le nei masina, o ia maliu e ese ese uma mafuanga, ai olo o ao fie fo im wha avlawe tau tawale afi, mai lele ititi na mta ngaruenga o leo leo le nei fo inumera, wa tulanga ese e lawa le masina le nei o iulai, mai masina uma o tau sanga umavai, e o fo ili masina tatuwai. O loo faa manatu pele mtanga luenga le tulango le saonga le mu, e soo se awa le lamati ai le soifua, e maise fua I faa o ngā lima mai sori ngā tula fono, e le ngate a fiai le fua la au fasaina, ai ole ava mahalosi. E leo fai ti tia leo fai o I lanto, loo tau fia mai e malu le malu I lanto wasa fa inga, I no fuanga loo msalo mi ai le aisele nei fua I masena, E tua tolu se fulma le tolu I lantou yu o faa lau I loo lantou wata o faa I u o a fio anga male mātutua e au fia I ti nā man tamā I tai. E se fulma le iwa tau sanga le matua le tamā I tai pito la I titio I lantou umaia. Ai o loo tau fia man tamā I tai se to olua wa lau I loo le tāle ni pese lunga o le fetua sa mua le TV tasi. Ma o I lantou fo I wa tau fia na toi maua mai e fo I manisi sa maua mua mua yo sa fa inga maru le malo. Ai sa mawhai on te tala e tuai lalo tu tu unga le wha sinonga, e tādi ai aso e tu lai e luma la to mata au puna mōri e mō muai. O leo sa inga le wha unga le wha yaso, I le nō whanga I tonga fuafua. O se tasio nō whanga, sa wha tau tei e fōi le whale ainga o tangata mai Vietnam, le fōi na wha I loe nisi o pā anga wha mue mue ina tala fōu I le afio anga. Na mai tau wina le tāpu ni a wawe o le whale ainga, I le o tula I mai le mata opu, O loo tāo fie yalo sā moe te tonu o Vietnam, e na wafa amao nia lo la soli tu la fono le fasio tangata. O loo faafteia pēr mtanga luenga o leo leo le fisoa swania le tunu ulo tele, e le longo ina mawhaido ane le ofisa I anoa whanga, o loo masalo miai ila to loo faata wina, ma ki liva ina fuala au fasa ina le aisa. Wasai nia mawha amao nia I le vau le fionga le minista, O le mtanga ruengo fwoi numera wha amau mawina, le fionga mwe wha awa War Julius, ma sui o kompani e lua o le KVA Consult male IT30, e tu watuai ia ila ua ngā ruenga o le wha tinuina lea, o pepa wha amau nia po IT so tangata o lea tinu. Mai o se mta opua mai o na pasi e le fontanga le pare mene, e te tau wai o na umia tangata umalavo lea tinu. Ia IT e wha o ngā ina I soo se wha amau maunga le mālo, ma wha amau ni ai wha amau maunga e wha atatau I lea tangata. Mai o se wha I unga ua luai nei tau sanga talu o na pāsia, au lea whatu a wha ngā solo le wha te nonga. Le o se wali atulu se furma le lua māsina o le wha alau I loa mtanga ruenga o leo leo, I le tete atua I le whala au wha sa ino le aisa, I le tau tina ia leo lea a fianga wa iei tupulanga taravou I lea tunu, E meise o pisi nisi I tupe palapala o loo faa o ngā ina, ma lia e mai ei male tele o sori ngā tula fono. O se mafua angana faa lawi loo faa lawe tele I loo le teitai o lea tenu o I a foi o le ministao na tanga ruenga o leo leo. O I lato umalava I tau fia mfaa mao nia mai I osafa inga malu le malo I faa la au faa sa ina. O lea faa lawi loo loo lato wata mafio anga mfaa mtalanga I faa tatau ia I lato. I anofouta I elea tenu o le pui pui ngalo lato saonga le muu. Talwai o le tele o faa sea nisi o I la tau sa faa la awi loa, a e le I faa mao nia mato e solo I a intua inga sa faa sanga ia I la tau. Na vasiringi e leo tu stala le fionga le loa I sili, e sona si le fia I le tu la fono I le ngayo inga le mtanga luenga, na tau tino le fionga le loa I sili, e o mai le so, e le I va ai lava I se ata e tasi, e le I longo I na foi o I le mtanga luenga leo leo. Peita ina te leo faa mao nil te milenei faa mtalanga wa o atu. Pe moni watu uina ilunga upengta faa ilangi ni atau ilatou. E mesel faa lawi loa awi li ringa o faa mtalanga faa atatau ya ilatou uma. Ai o laso ananafina moni mawina e foe au telefou. Le isi osa faa inga malu le malo e zetasi o falo loa o loo faa nga yoye tangata mai saina. Le kompania le e-home faa saa nga imal fale inga le sunrise. E tafutafa o le ala laupapa I tua mai o le whalea onga le maalisi. O le maasina le nei wa maita winai le telo o safa inga malu le malo. E no whanga wa umo na lisi e mtanga luenga. E le reporting tu inane nisi o le mamalu le atunuu. e no fanga o lo fanga yo yel tu le ina le aisa o te tala e tu e lalo le tu tu ungan fam sinonga e la ue to lo lo yele so tanga ele maliwa yo te ta yo se kengi e te tono le atunu o Vietnam o ye tu tu unga e au fia ele ta au fia le o la tu se folau e ne yele mawhai una toi malanga ese male atunu o se fai unga na whaalango lango e lunga le fautuanga na o mai ele lo ia o lo tu la e mole ofisa le lo ye siri o na ele o te te ele te tala o ila ue tua e va ie ni tu tu unga ta le whiangai e nei mauti noa ele so solo ese male atunu o James wa whaaturuina ina ia nofo i fale a siu mai ole amata i tuina fo ele mtanga luenga o leo leo ni ngai o inga James e tau mo fai e whaafso ta e ia mori mau ole lato i tu mai ia whaandua fo ele sei ni se ofisa o leo leo ele vai yaso mai o tu tu unga lafo e tasi wa tu inatu ia papali ai paulo na ese senga wa whaaturuina ia whaamautu i nisi olon a inga si umu e ta ni e leaso se furma le whao le maa sena fo e toi vala au wele mata opo e lumon fam sino nga whae tu maa lo o no isi mo lianga ia e se mai isi mo lianga e si lia male tolu se fulu e te tau ona tu lai e lumon fam sino nga maa walunga e to o tolu ila tolu o taa fia le mata opo le nei o le talavou ya James malona faletua ya Nakita ma le li ia Fred Papali ai mo talavou sa mo e to o lue na malanga whaapito e Vietnam e fatau nule o sa whainga le ua mali wale te tai o le kengi a le coconut cartel e o mai le so e le i toi maua mai lava se feso o ta inga bo o se whaamtalanga na tamai wha te tau ia ila ua e ui ina ua mai e o na whaelo mai e le sui kum sinom tanga ruenga leo leo wa whaia i a wala whaavao maa lo e whaia se feso o ta inga se a wala e mwhaia i ona au mai ila ua i sa moa. Paita alonga, ele au masia sa mo le taa mele sanga o maa lo le tau pulenga o lo whaanga solo nei Glasgow. O le suia sa mo e taa alonga si isi o mea mamafa i a John Tuffy o le urua e pene lea le awa sa moa. E na wafa amanyu e ina na tau mo whainga le pine si liva ma ia faa tu wina i se mata tela na au panga ele si i maa lo lo. E se lau fasa furma le lua kiro kalama le mamafa o lana si i malele e se lau fitu se furma le lua kiro kalama ele si i maa lo lo. E wi ele i manu wil tamo whaingal tama e ta ea anoni whaumui o lana tau vanga whaavau malo mua mwane ne e talu o na iai te tonu le asosi si si o mea ma mawhale atu no e na mata ina lana tau mo whainga ma whaatu langa mai iai ele tūlanga valu fuatu ia atu no te tele no lato tau vā e mai le vaenga o whaipelenga o lo fiso swani iai le alo Samoa e a whaumui nanto o le tai David Tua wa sawa tuai le quarter final le lii ya Marian Artong le au pango le fitu se furu kilu kalama mai o awhanga solo ta alunga o sa mo le wele tūlanga se furu male lima o atunu o ua maua lato pine. O se sau ninga ma manu wana matango fie na whaatau tei e le ofiso le whaapa sinunga e whaatau toi na ile a fionga i a voi Clarence Nelson le wa ave nei me whaaru lungo le ofiso sul fa inga. Mai o se tasi nei o wha alapa putonga pito i tā ua i le mālo, e pe o na wha ai loe le fionga le taita i o le atunu. Le te leo le a fianga ua iei nei alu ma wha nau la ite le atunu. E mise la vele tu i sa wanga mātanga e wha tino ia i la tau. O na wa o atu i se o nga onga i le te tau o na iei, e nise o wha nau e a afia, mai iso o tanga vā vāla lata i tutonu a inga. E on wha tautonga le fionga i a vui, wa ia wha'i loa elu nātunga lunga, e wha'a te tau i wha'am talanga o loo tu winei lunga o penga ta wha'a ilangi, e wha'a lawi loa ai i alo ma wha'a nau ma tūlanga ia a fiai i lātou, o se ngā yuinga wa te tau na sila sila tutoa i ai, o na sili atu le umi maonga o ngā a fianga, e wha'a ma winei le loto ma le mafo fau le tangata wā a fia, nei loa se manu ai le tino. O wina o oina mai le kulisu sangato i a sefo i Samoa, ma wha solo tuai nisi universite ma wala lunga New Zealand. Au lea feiva se lau fituiva na toe te liu mai ia ilea tunu ma ngalue ai o se loo ia ele ofisa le loo ia sili. O le tausanga ilua afe na toa fia iloa o se wha amasino le wha amasinonga wha aitu ma lo ma wha awa waila na au unanga se io ina toa fia o se tasio wha amasino si nia le wha amasinonga wha aitu ma lo. Ele tausanga ilua afe ma le tasi. E na whase ane ma wha waula na tau tua le whamsinonga maa walunga, e le tausanga e lua afe ma leono. Au le lua afe sa furmaliva, na fasea nea I nati tau aveina le na fōa le wha amasino sili e na ua malolo retire le fionga pātū te avasu e whalefatu sa polo e ta di eile tofia loa ia o se wha amasino sili fōu. Mai le mai eo le luse fulmalono tau sanga o le na tautua na malolo retire le tau sanga umavae sa ia toe vāla au mō le tofinga ua whae e atu nei a teia e le ofiso sulu wha inga. O tala ia mai sa mō mō le nei aso, wha manuia tele lawa le tuai fōwhango la whea ngai mulo tātou tunu, wha soi fuia.
1: Ia le nā sa mō awa o tō wha fōnga ma tātou wha longolongo, ia tātou tala, tu ina mai ele tu si tala, ale si uleo le Samoa na ngalo le sasunga, ia tā sesa lam Sam, ia toi maua sona whaapoponga, ili a fiafi a tai ao, ilunga o le selau tesi ma le tolu whamo, mai ile tu lai ono seipa ia le iwa ili a fiafi. A whai o maua mai le tautua ale si uleo o le Samoa na ngalo, ia malo tautua atunuu, malo tautua upu ilau sunga tā sesa lam Sam, ea e moli e tua ia lo whaanga a le tautua mo oe male faletua male ainga. Ona tātua tua e tāpa i fōi lea i lunga o le selautes male tolu whamo i lea fiafia tai ao i lunga o le selautes male tolu whamo mai le tūlai ono seipa ia le iwa i lea fiafia mo le taiminei manuia le alo atu i sauninga pa ia o le asapa ia tai ao. Ia sa mō malau tāpua inga mamalu. Ale nā ua tātou whaalongo longo I mea tutupu isi o tātou tofi sa moa a e matautia lava. Ia ole tala mua lava lea o loo maalosi I tala uma o maua mai si o tātou tofi fuala au faasaina. Ia ma ilatou o loo afia ai a e pei ona yaile to atolu leo loo taua. Ia o James malona faletua ya negeta. Na ia faapema lea lii lea o papa lii. Lea o loo whaatali I tāli o lātou whaamasinonga ia po afo ini whaasalanga o le āwhia ngai ma I lātou. Ia awale lātou solitu la fono atanga loa o le lii leo papa lii le whaapea o loo whaamautu ilo na ainga si umu e tāli ai ia le whaaiunga foi a le whaamasino a whaamasinonga I se aso mua mua nei. Ia o mea lava le tele o meo fuala au whaasaina. Ia mani tūlanga fōi, whaale manuia. Ia olo o afia, ia na ili tātou tūpulanga, ia whaapema nai tangata si o tātou atunuu aang.
0: Ela ngona le whaano noa pito vau, pe ato e tō manatu le afio alo ma whaanau, o le fisili lauolunga. Fea ea mātua. O le winga alina, o le tautua, ma le unanga ili atunuu, o le matafa yoyo mātua. Fasino no man nga walo to walo mata to fana. Wa. Wa ilo fo ya il fa fo nga angale atunu. Ya ile to ipo ai malai. Yo e. Wa to ipo ale va oti ai ati. Ma wo to tom fa ya le si sa mo e fa le angale si sa mo. Ai ole me sili ona nga nga. Ole a fi ai wo ai fa msino. Le anga e pe upu masani a fu mai munga. Ya lea ya fua mai ya ifa ululunga ya ma ilato ma tutua I tulanga o mea fapene. Le sa awai, ele o tawaso mai le opuongi sa le va ai ya lea tunu. Ya o tua inga tangata fapea ifa asalanga ne sa le tatawona tatala mai tua. Yo e tatu wa e wa ele unipalangi po ha o tatu wa o Samoa. A manatu ya isu isu yanga male au ilinga o lea afianga o ila ua po tau lele aia pe yona ta ua. Ele o sitama ia afianga u maliliwe u maliu sitangata a olo ola walunga ili ta uvalea ole ingo Samoa I awoli Samoa ia nawe fatino ol fala velavi a ele o sisi ya vaenga olo ola afia ai e sa te tau wana ta ofi pea ili fale pui pui tau lele ane ona manatu le ia ia na itangata olo ola fale pui pui ina pea ili temine a ele o nisoli tu la fono e ono tau tau mi ai le tatala I tua male a. Le ai le opo le ai a la langa I le atunu. Le tūlanga na iai Sam. Na matua sa isa itia se ilonga ai na ua mahae alfa msinonga. Le fuifatua tatala nei ai o tatala mai ua maa ngalo ai lunga wa wa umi telon o ta fia sia tau le ai tono le le tois ya le mai tau wa tol fasio tangat pa vai nga fa pe o le vatu fu ala fa sa ina male afia nga a to le tunu ale pe vai mama ye il fam sino ngal te tala i tua o nei tau le ya e matua tangi u ale nga nga male ma fa fa le fia ya ya ma tau mama i nai le tunu ya le tulanga le tau mai wa tele wa tele fa ai unga fa il fam sino nga Wale tonu, wale tala fengai ya litapua inga Samoa. Pa wale mele alala ngaili atunu, otuwa ya ona atore lua vai tolu. Se ifai lua lafufuwa nga pio na mana na ole malo ifai ya ili fai nga ile, ile fai ifa masino ma ila atuwa ye fata ute. Wao te ilo atupu wale fa pene ole atunu, ole tele ole ufata ute. Le awa vai atufu ile afio Samoa litulang ole lakapi. O lunga ole fata ute, ema lunga ole lefi ato ilalo. Ale upumonia. Tatou style me wai ele foi nga malo mo le tete ingal te milini
1: me ton wale na
0: tatou te va mai atou lo tou fali foi nga malo se a wale le lei ma tau tau fi ai le vai nga le wai ana le tula mai nei le foi nga malo ma tau fi ai la tou o lo avatu le ele ai sa ma fo la fa sa ina ton le atun ya ka ilo ke lor ka mingi ka ilo ke lor kan ka o ki pito va ele nga te le ona yalo ma fa na uta mai tai ave fa ave fa malo si male lo atul tulanga wo o ye yo mianna ta tu te no fu ma fo fo ai anga fa pe wo kupu ni si alo ma fa nga wala wuli ia sa fa fa ilunga la fa msingo mai la to a le to nga so ritula fo no le si la to to fo la ye pe fa pe i pe so ma le le tu pe mo wala wala pala pala wa te no ai anga fa ti no umi tanga ta me ia o le tu pe yo wa nga le ia se me pa wa tu na ilo lungo le tu pe ye ya ta wa ia Ya. Oh, ili awai le langona la tu ya watangata le si ule wala samo ngalo ya ili kai kai ya awai le nganga le tala itu o tau le ai ya mai le mai le fasa langa le tau fi ai tu tonu to ese ele te tau le te tau na tilo tilo ma ma ya i pe fa tumu tumu li mo le va va ya i tu inga fa le ve ye tu va
1: ya mai tata o sala le a tanga loa ile ali ia to alua fo ina la tau fa Town winner, ya le maliu I le tai le cartel ya olea foi olea lava olo fai a pea yesu swenga ya ila ua a ele o maua lava se tala maoti ile atu langa a ile vaenga foi olo tau fia ila ua I atu no mamao a I Vietnam ya olo tau mafai pea le malo a pe tai ele o maua lava se tala foi olea le mea olea o o ya I ne yalo le atu no ya pe mafai ona tu watu I Samoa ma tue faa foi Samoa ya tu lia yola fasalanga a
0: man Nei ai ati awa I o le vā o le mālo o le mālo. Wai lea I a ina tātou le vā enga lea. Ke lea le au whelele I mea amia e a māma mō wā le ai. O wala o meu I a le mālo o le mālo. A whai awa le te tālanga ina mai a Vietnam. Watu ko se talo sa ngā sā mō ai lea. Ia māli lea na upā wā. O se awa o ngā te lea ma se whātai ta inga tāua lea. Ile meo le mālo o vale ma le oso vale. Kua te tau tino ai au. Ia mea lea tau meo le mālo o vale a le ma. O ni tangata awa o ina le lei. Malo vale fa sufi ngo fie ya le awala le ole me ole a fie fie tama mama fa mar fie tanga ta mata mua mua ya ka okola ya se we ale ai fo se fa salanga ya mani ba la fa pe ele salamo ina wae pito vao e fa le tonu lor fa yunga Vietnam na pe ya le ole me no fo ile le ya ta tu le fa tino fa la vela fa pe fa pe ole ai ngang fe ka pa I fo ya ma sa mo ma I sa mo la I ma ku ka ma ya nga a
1: ni nga mai fa king ol fa la
0: la le le fa pe la ku ka ma lo an ko le ila ko mi sing ole ole nga ola ku fo ya la ki fa fe lo ro ya la ti fa pui pui ma
1: ni ai na
0: ya ta u ye ma na ya si ta tu ta ti pe ta ti ele malo a fa ya fo ya u fa ya tu ele malo ele ma fa ya Pea na faya.
1: Pensis tu langa a.
0: Fea vea a fai fuila umanatu ta mapole a inga e ta umfaya vaku. Fea sa ai ai maufautuanga ilo watali ili taimi aile tupu fala velame. Na esi la fia le taimi ole amalanga ilo watali ole ale misiona le nalwe fai. O e langona le taa ua maliti inga ile sitangata ole a fia ole ololo natali ile faufaunga male mea le angana fai. E uia ni vaenga fai pia. Ya, tatu tala noa le angai le tasile tu ole tupe, rua tu ole tupe. O le Samoa yeah. Foi le ana halu le ana o le awali e tangata valeni.
1: E tangata e fasi o ti a.
0: O Samoa yeah. Tasi e tau pau e tau toto e tau a. Yeah.
1: Ya, male tato tala lea a famanmia fo ya lo mafana wale atunu o a o la tato tawina le tawale wale I classical au si si me mama fa a.
0: Mana ya til.
1: Mana ya ya na ya lo yen famanmia ina
0: pusi. On me sino le mana to fo ipito vawa ta lo ta lo ngai lo ta pulenga ya ele sta mai ya. We pia wa toi tala noa le olimpika. Ai whaftei o le maa ua le ua maua pinea si ata nei alo matama whanau le atunu o e tau le taua. Le ngata lai si ua me mafa. Ia nā te wharangu e fo I malta mai ta ina sa a au. Ia manisi fo I o vahaenga wa le tali te le lopo ua maua I unga o fusuanga. Le angala pia o apito vawa a mafa faulo vo I fusuanga. Ia mo laki anga pia o le anga o lo wanga vale la e vala au mai o le fale to no lo wanga vale na la no le tali ya te ve tua wan mana o mai te ve tua yo te alwat mula mo le panga mama fa e pa nu la fa pe ne o la te sa ili o se ta tu pine au ro o in Scotland ya mal to inga la ngona la na e mo le fa malo mo le fa tai ya ya lo fo ima chama fa na o le tu nu ya cha wa ya pe ye se pine pele a wa se o le meta wa
1: o la ye le ngo sa mo
0: la chau sinio ya lo mo chama fa na o le chau mo fa ile ta te va ya tu ai
1: Fafi
0: tai fo ini te mali o le atunu. Ia ono o loto nu e tau mawhai awele ingo Samoa. Ia I whala ngā mai ai ala I tālo.
1: Ia maltato tala, maltato tala whai ule nā I le whatau tonga. Whatau tonga o Vui Clarence.
0: Ia. Ia le asau nā nā e sila sila I le whatau tonga o le afu te mali ua tofia ni a vea ma. Ma komisina fo I o le sulfainga. Tangadu ngale o sulfa inga.
1: Ya yeah, mala tua fo ya yeah. E le lo wa wa leva na lu fa fo malanga I fa fo ya. Ya yeah. Le tama li ya.
0: Pe fo ya o ya o tu wa yo fa si leva na o mai fa fo ya sa le le ya.
1: Ya e fa tali tali ya. Ya
0: fo ya tu wa. Fo ya tu tau tua ma o nga ya sa mo ele nga tala sa tu la mai tu la nga fa msino. Ya e ta to vi ya le li I ono to mai pa wa le la ngona ya ya. Tau ne ya sa nga ai o tai. Ya o ani fa le tonu futia wa so la fa ngalo.
1: Ngalo e to e fa fo wina. Tuli
0: luma ya yoi. Tuli luma se aya wala utau tua mata vela ya sa moa mao ifu. Ya a fai na na ela luma na. Te iloa e olo o yese ngarwe ngali lei na fua fua ele li. Ya pe o mea olo wa vanoa le utu e sila sila hai ya tai tai. Olo o ya te o ya se anga vaa. Ya ili anga ngau le li. Ya e te tai ya ili moa le ala. Ya niso fai unga le tonu ma mea safa pe naona tu ina atu. Ya wawa kele anga ikanga kasuru fai ya kuya vaku. Maka kangu ilalo la uri ima kukua.
1: Ya sao a.
0: Kele anga I vae nga tawa na tangi ya tuwele atu nu. Ya ala e te tanua ya umali taimili nei ya le awa atu ai tuwa ma mvalo maili si vae nga lia. Ao la tau ia na la watu ia I whawhita au lio le atu nu matatanu.
1: Ai le fai ia ise.
0: Le ise la tau fai iunga.
1: Ngā ruenga.
0: Le ise ngā ruenga. Ia aina pau leo le mea. Ia atonu e ao ngalto e tula e mai o vui. Ia ole a fai lea mo na sao wale atu nu. Ia ile tali atu I whita ma whainga ta o fia ngai pia ma Samoa.
1: Ia tatou ta lusia a tangaloa.
0: Ma teimi nei pito vao. Mo o mia ni taitai po ni taitai le lei. Ni tai tai le leye tai tai ia le sao Samoa wase ayo Samoa mo le lumana.
1: Ai sa o le leya. Ia ai usimai lola fa fonga Samoa. O le aso o ula atu a tatou tala mai si o tatou tofi I le si ufufonga o Felice Mikaele toluono. Se tau tai usila o tau fa fonga.

0: Efam na tutu pia nisi na yo kampani ma pisi nisi na malo le atinu u. Wa fai ma utu umanga Samoa. Kalato au onanga o ni alofi lima mafana fano le alofa.
1: Wa utu toni nisi umna langatila fa pulo mitua lima se u fa malo fa yon faiwa.
2: Ngas fale na tura pe ole mai fatu kane sa suka toto mawalunga ngongo tino puta ngas ngas le mafofa male ano ano ayo isingas ngas e mana tua nei lo the nutrition on queen etali yo maftianga ta mafaila na timala na loe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e momosi ai fo mo folinga ola na anava aselau pasene lo so fo manoloina ete ola fifia Faso ta ya ne loa, ne fa ululunga ya masai le au pepe, ma mamoe mausu te limu posa, ile o fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pete se su wane foi, ilone no fanga au tu, ile yuni te tolu, dasi fitu fitu, Ed's Road Ilumia.
1: Le nutrition on queen, o le langulango morisi ule o le samuna ngako, malestesis konsa.
2: Pacific Supermarket. Ole fale oloa mo fa taunga ya sa uma. E te filifili I olosi atoa po le fata ulusi.
3: Ma ua tauma favela, ma tauma famata. Tele oloa tu uaisa ma fii ngota mai li sami. O oloa SS ma mea taulima mai le Pacifica. Filifili so se la e te ono mea ai. O tusi ta yala ma tusi ole ola mo wa uma oe.
2: Ta walunga loa ese tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya nom po entry sad. Ilona no fuanga I pick wheel.
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le pampis of supermarkets morisi uleo le sa mora ngalo. Male stasi sponsor.
4: E lua ni vaenga tāua e mawhai ai ona tātou tāo fia ai le pipisi o siama o wha mai e whewea ia ele ea mua mua o le tūma mai o tātou tino e tāo fia ai le pipisi atu o siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mawhatua foi la fua I wawele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi aua le anu vale iso o se nofuanga Lua, ole fulu mama o lima e se fasi moli mabai mama, mole tolu se fulu ele fas fulu se ekone le umi. Itaimi nga se se aita o mafa, a ele ita usami, pe umafoi, pe a uma ona faini nga luenga palpala, pe a fea nga iai male tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao nga le fale le ta ua. E mafai ona fao nga vei la au, fulu ai lima, olo o fata o winati le fale o loa. E ta ua tele le fata ua o vaenga ne, mole tau fia ole pisi atu o siama inisi tangata.
2: Mo tu la mai le tato taimi wa fitu minute wa te ainei le tu lai tolu. Ia fa malo atu I lau tapo inga sa moa le ni tu lao le tato polo kalame. Ia taluayo lo mafuta mai nisi olpa ia mali mamalu le atinuu. Ia fa talo fa atuai le faritua ya fa olatane I lein le I fiva ai ia maleno fa alo olo o fa muli mai ia itono maota malawa ili tautua le nei tu la ole wawuli. Ia fa talo fa atuai fo ili tautua ya tangaloa lupe matasila tu isa afia aso itupu olo mafuta mai ngalwenga fa avai tain. Ia mai le sete o tasemania ia talosi o manuia o ele o malulu tele ia le atu ia le nafo sete ia moli atu ai foi malo faanga ile faletua ia ta eiva ai mai ivailu utai ia pia ma ia male nofo a alo ia fia mal moli atu ai foi ia lo faanga ia le fetalainga ia lio le vave a anesi ia ma le faletua ia se fulu tasi Ia fa pea foi ona fia molimoli atua ia lo faanga o le tautua ia mati nimo le ifi fa pea ia femalita Leone ia mati Mitch fa pea foi ia femalita Joshua ia manuia le alo atu ila sapa ia fa pea wo ma paanga umalava le tautua le si uleo mafuta mama wo mai le tautua ia momoli atua lo faanga mo o tautanga loa mo nisi alo faanga
5: ia I pito vao a Ia, pia na e tau whala lanu mwha malu lūsi o tātou tu nuu I ono le whale e tonu o le tātou Facebook. Yeah. O le tali o le tamalina I le ouli. O le kipo ki koko a makua whasua malia. Ia makua malase alusu malia. Yeah. Kamala le kuru ye mal kamala ma ola ola le alu le fa aus talu ni vai tau ah
2: oka
5: ye ma kwa fa no no no ye le ngi ole ole fa aus kalo ye ma kwa ma nga ye le pa le ngi lo nga lo ile ma lo le fi fi mal si ule o ona ole le fa le tonu le tatu Facebook ni sina ona fa nga fa be vone mo le tatu le fa nga le fi nga ya pa li tai to yo ane ma le fa tu ya viva ma le ai nga li ye le pi tonu na ma tu minto lo tapu ai ma ye fa ma lo fa tai Ye le fangalo in voice ya wone fiunga ya oke moa. Fei ya fa perfol fol tu ya sala masina se yuli. Ya muli ya tuolo fa anga mo ulu ele fa angalo ina. Ya ile ai na iko veyo mo fa yo na fa tasi mai ai. Ya fa pena fa na fia tain le tacho pesel nei muli ya tu yelo fa anga le fiunga ya muli pola tau pa utonu pali. Fa perfol fol tu a le fiunga ya va va samana ye te William le fa na ule ai na New Brook. Mana tuale tu le o mātou sa eits mua mua. Ah, lea wa suia nei le lātou i ngoa. Ngoa fauna wa elpito nunalo no ina ngāo tangata le lei a New Brook ngā wa amata o nā. Io e suia ai le ingoa le tātou i ngoa tu ai sa iai. Fapia fwe na mwere atu ala whaanga le sunga ia fo maisi ilata marfil tua ia alu isa mare ainga i San Helen. Ia fapia na fwe na fia taino le tātou pesel nei mwere atu ai ia alu whaanga ia ile tina matua ia kalala fapia wole tausi ia alina te vanga. Male ainga le ayo mangotuli. Ya fapea foisi ya uo ya sasa. Yo ema Pussy McCarthy le fangalo ina o lue Ruti Hill. Moli atu alo faango si uleo le saamona ngalo mo. Tau nei alo faango na pito vau. Fayon maua mantua ni fui vaango le tato pol kalame. Ya wale fita faafonga fonga maya wompa anga. Ya ema uo lunga pia le tapua inga saamona ni fui vaango le tau na.
2: Ya. Ya ole ataina ya le siu fonga o koronia matautia. Tu mai loa ilunga e moli moli aine ya lofa anga umausila o tofa fonga Samoa.

0: Ia le nā Samoa, weo tau whaafofonga I le polo kalame mātango whie. Saunia mafongaina. Ia e le fionga ia pātū Dr. Seangai Tumua. Pāniani si u pātū mā le tato polo kalame māsani. O le fōma I mō lou soifua mā lolo ina lelei. Ia wha mālo le tato fōma I le tautua upu ia Samoa e hui lava. O lo fai malanga le tato fōma I. I lemma fai ona whangaluina lana ploka la mea tangaloa.
1: Iyo e, lea fai ana wala au mai ne yaltae au, yaltato fō mai. Ia, e wha marulu mo le aso a tae au, oi mo le aso. Ia ona, ola e malanga ai, wha moe moe mai mo le vai aso lea e wha wawina ilana na ploka la mea. Ani me sile amana tau fafte o le usa afia mai lana ploka la mea mo le aso.
0: Aia, mana, ia tele.
1: Ia, oloho sau noa mai. Ya ele ilo apete wo atu la so to na yo vaya so le wengi
0: ko e kaliu mai
1: ya kaliu mai fu ale va veo ah ya ona iva nga fa malu fu sunga le li fo mai e wi ana tu tu no a tele ona tu tu no a fa le a inga ya ai ele am fa ana tu ela na fa auto longo longo walta po inga le atu no
0: yo ye mole choi fo ya lo fa anga ele fionga ya pa tu ya o auto va atwai mo si tato tofi samoa yo te lo fo yo ni fa la la ve ta ya inga ma be fa pena atanga loa
1: e te mana tu fo e pito vao ya o le sunga le li fo mai ya o la one ta si si o la tu fo aina ah fa nga ye mole vano no fo fo mole afio ang ya wa mo won mere o le vai aso ne o le vai aso samoa Ele fai ngon fi.
0: Ya,
1: paun mela tu ya ole fua nga luenga de ngata ya ali famnia ina ila u ye famnia fo ina yo la.
0: La fa na. Ya ina watu la mal cha cha mi changa loa wa afatonu lava le tu lai tolu. Fa malo atu samoa la tapo inga le nei tu la le tata polo kalame. Ai ole aso ula atu le polo kalame. Ale afionga ya pa tu. Ile si fonga le fa ula. Ramona
2: Ole se ona tau ma faile suko, e ma faio na afia yo tautunga. Fa atelei na ele avanua, e ma wai o ele ma ipatu. Mai suka va e ngalua, ma le kanisa. E fautu oina, ia lalo I foru so lua spinti suka, I le asu. O va inu sua malie, o se tase leo awala e fai ngufi. Ona ta tau tau ma faile suko. E fai titi anei loa le ingvai sua malie.
3: E pês dale vai.
4: Dale! Se sa umi le umu, lever kai au!